ti mole mushi won ni pe mi mole mushi won da mo da mo da mo bi owo won da mo da mo won da mo bi owo blaga mo do bi won mo da five arambe lowo mi ibrahim mo bulu ko lo ko lanku awon mo pe